Nā tewa, hō nānuis nā mai anu mātewa. Ai nā tewa umumi yāng kīsa ki taumi āo nāni. Bai pītai an pū tewa hihi nyepa ka miese. Bai pike pi ansa āk pite tam it kuyanis katsit āk iki. Nā kītam tewa yepa ka itāti mai hihi taas āwin kia kiang. Bai pi pū tātai yong kahi taho pite kāyengwa. Uma tewa anka. Umuti mai au hupia totak itala vai e tukai vai ani. Bai pian i hihi mai yang tewa itam it. Hakti mai suna nep, hakami ti mai te hakam hi te tibak hupila vai e ang tauisak. Uma ka tukai yang kakuspi uma hin put au pai uma ke kenaan ti mai yang o tatai oma. Hako pita kai te, hak nabut mo sungyanen po ma itama mi aatat po yan ikis pai it mo sayos tatawi tihi ta ang hak te kai te, hak nabut mo haki au hi tahini aatotak. Na uma, tuwa tsa tsayom, nanap hin katsi iyong uma ka kapan yung uma itaho pila bayi te kai bayani. Uma te kai baye ya ume so mai ume kwa mai ume nga mai ume na mai ame mi kupi ya to tani e ya to wa ita la baye pasima itam son he sat pahan la baye pashin ye pakam akies ni pa pi ansa hakim yan te te kai ye na na mi pahan kwa sa ya to tang itam sa sa yom nyak itam te te kai ya itam kashin ita ho pila bai a to tang ki mai au ichi bu to ting pu ita ma sang it kuk siang puma ita mai ka ka ho pia to tan ya ka na na na ka pu ita mai punish la long na pu ita mu bo wo yo to te ka na ho pi te ka ita pu na yan a songo pang akung ya ita ka pam ina mi su te pu pia tang pu ina mi isovit ikwabe ne ipunya a merit yang ina mi pang ka kwang ka pa kam na he mai tan te kaye na na mi pahan kwa saya tetang itam sa tayom nyak itam te te kaya itam ka sini ta ho pila bai a tetang ki mai au ichi bu to ting pu ta ma sang it kuk siang puma itam mai ka ka ho pia tetanya ka na na na ka.

Bia tang pui nami isovit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaepakam na himuitan bia tani pumasutsep pepakam ho bia tota tawat amami tani kaepakam na himuitan yayan hakimay aw ya totang nyok tawat put itala vaye tukay vaye umaye pakamak songka Uya bo yes ni umak mung basto tene umhapi tewa yep ita itahim itam put amata bian puyan it yep itam hihin kati ingwa umata tayong pu yep tewa nana pita umato tong ya hihikia umakayet pakam umungamay umunamay tispi umusomay umukwamay amami nana pinya atutan umaka anana pinya pakam yes ni Uma wungwe yok to te song katawa uma kati ang wungwe yani kapsa kao kanana pini atang pasa kao yatak pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi kapan hakam yese tumaya pakam uma kati ukal yani hakpan te uya wakati nawak ne hakak mung basting uma obi yet pakam kanana pini yese umaka kait hunak ko yit hin satkan pam songyaw ne yet pakam te khyanta yet pakamak sino is ovi tu tim tatak mai sok ak yet pakam kyan el ta tayom ni kyan yet pakam tewa kati mai sok hakam hin satkania Uma owe kapan hakam yese umaya uma kati e kalyan puyomi hakami uma e kalyan isuk kya sinmu yangani payasa.

com a ia ao yokva ang patalava ang ma melalai tanita wa nawita.

Ita soi ta kwai eia. Ita mai au pitok e. Ita mai ang wai ma kya sai ma kya ngô. Kawai eia melon eia hota.